0: Cecil, i-English mo nga ito.
1: What, ma'am?
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
1: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
0: yun lang.

0: aga mo umuwi?
1: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
0: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
1: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: Oh, eh, kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Ah, eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Louie, nasaan yung assignment mo sa math?
2: Ma'am, nagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
1: Yun lang!

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tabs Radio.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.

0: it's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs.
1: Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas misang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program. 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try. In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Anak, tawagan mo ang tatay mo sa cellphone. Pauwiin mo na.
2: Nay, babae po ang sumagot.
1: Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago yung tatay mo eh. Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Yun lang.

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? Imagpatuli nga, di mo magawa.
1: Yun lang.
3: You're listening to Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tops Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Tops!
1: Odo, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ko nga dinala sa ospital eh, kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pokpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh paano? Naputol lang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pokpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Agawitan bakit?
1: Eh, yun lang.
4: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. Taps Radio, 24/7.
5: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
1: Anong subject ba yun?
0: PE. Playing hula hoop.
1: Yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nasim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Yun lang! Busit na to!
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Friend, alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siyang humukay doon.
2: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
1: Oo, bakit?
2: Siya lang naman ang pumatay nun eh.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Alam niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Itay, ano po bang English ng utot?
2: Wind of change.
1: Eh, yung utot na matunog?
2: The sounds of silence.
1: Eh, yung utot na may kasama?
2: Dust in the wind.
1: Yung utot na hindi sinasadya?
2: Careless whisper.
1: Yung utot na inipit?
2: Please, release me.
1: Itay, yung utot na sobrang bantot?
2: Killing me softly.
1: yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.

0: Ilang salita ba kailangan mo? Ha? I like you. Gusto kita. Mahal kita. Ba't di mo sinabi?
1: Mahal mo rin ba?

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS, Aurora Alicia Isabela.
1: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
1: Bakit naman?
0: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
1: Ah eh, yun lang.

6:20 ang ating oras sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Susunod na mga nagbabagang balita. Meron ba? Meron, kasi ang ibabalita lang natin ay tungkol sa Lindol. Hindi tayo magbabalita tungkol sa politikong leche. Tungkol sa Senado, hindi tayo magbabalita. Tungkol sa Lindol, abangan!

Exercise muna bago tayo magbalita tungkol sa lindol. Ang 7.8 na lindol. Grabe yan. Stand by.

0: TAPS did it again. For school year 2026-2027, we have 13 Philippine Science High or PSI passers. Of course, no other school does it better. Congratulations to all of you and to you, parents. Acosta Antea Margo, Alejandro Rael Ivan, Carlos Charlotte Emily, De Guzman Elijah Kiran, De Jesus Wilfredo III Andre, Furuk Sabrina Adriel, Pambig Bianca Isabel, Respicio John Jr., Sumajit Maria Shelio, Tabas Stefan Carlis, Valiente Johanna, Wong Rafael Blaze, Zabalia Kristen Marie Adeline. And you know what? Just in the past 2 years, we had 40 PSI passers. Well, this is simply the so-called QualiTAPS education. Congratulations as well to the faculty and staff and the administrators of TAPS. This is Rod, your student broadcaster.
1: Congratulations to 26 TAPSians who passed the second screening of the Regional Science High Exams for school year 2026 to 2027. They are Tabas Stefan Carlis, Acosta Antea Margo, De Guzman Elijah Kiran, Valiente Johanna, Bahala Elijah Zakari, Lagitan Kobe Kairi, Punong Bayan Mariesha, Respicio John Jr., Salvador Alexa Gabriel, Zabalia Kristen Mary Adeline, Abogado Maxine Ariana, Alejandro Rael Ivan, Sumajit Maria Shello, Agustin Francis Alden, Puruk Sabrina Adriel, Kalma Macy Cheyenne, Carlos Charlotte Emily, Aliangan Oshana Rin, Del Rosario Alexa, Donato Raver Abrinil, Dio Alfonso Luis, Diego David Antonio, Solomon Zedrigo, Bakiran Zoe, Makutai Dale Gabriel, and Zabalia Kristen Mary Alariz. And wait! We also have four top notchers. They are Top 3, Stefan Carlis Tabas. Top 4, Antea Margo Acosta. Top 7, Elijah Kiran de Guzman. Top 10, Johanna M. Valiente. That's really exemplary. Congratulations to all of you and to your proud parents. Congratulations as well to our faculty and staff and TAPS administrators. Truly, TAPS is always on top. I am Yena, your student broadcaster.
2: Pahabol lamang tungkol sa mga PSI passers. Yung ating 13 PSI passers na una nang nai-announce ay nadagdagan pa at ngayon ay 21 na lahat ang PSI passers ng Top Achievers Private School Incorporated. No other school does it better.
3: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 TAPS Radio.
4: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
2: At, you know, sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Death toll sa Mindanao quake sumipa na sa 35 as of 12 midnight. Di natin alam kung may nadagdag pa ngayong madaling araw. Mahigit 6,000 paaralan sa Mindanao apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Grabe ang dami niyan. 6,000? O, di ba? Imaginin mo. Convention Center sa Davao City, nasunog! Ilang oras matapos tumama ang lindol sa Mindanao, siguro yan yung mga kuryente na nakabaon dun sa mga semento. O, kapag may mga nagkakrak dyan, pupwede na magdulot ng sunog. Japan naman, pinag-aaralan na luwagan ang visa requirements para sa mga Pinoy ayon sa kanilang gobyerno. At all price hike, aarangkada ngayong araw, Martes. Uy, malaki-laki din ha. Oh, mayo, Diyos mayo. Oh, 5 piso kada litro ng diesel ang maaring itaas. 3.77 hanggang 5.77 ang presyohan ng diesel. Naku, Diyos mayo. Akala ko ba bababa na? Sabi ko sa inyo, hindi na bababa sa 57 eh. Sa mga naghihintay ng headline ng balita tungkol sa gulo na nangyayari sa Senado, no thanks, hindi ako magbabasa ng mga balitang mga ganyan. At ngayon sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, hindi bababa sa 35 katao ang nasawi matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol. Naku, Diyos ko, kalakas naman yan. Ang lalawigan ng Sarangani noong Lunes ng umaga, June 8, 2026, nagdulot din na malakas na pagyanig ng malawakang pinsala sa mga gusali, pagsuspindi ng klase at biyahe sa eroplano at pansamantalang tsunami warnings sa iba't ibang bansa na kalaunan ay binawi rin. Batay sa Office of Civil Defense, pinakamaraming nasawi na naitala ay sa General Santos City na may 10 biktima, habang nasa 12 katao naman ang nawawala. Karamihan sa mga nasawi ay dulot ng pagbagsak ng mga debris, pagguho ng gusali at landslide. Mahigit 134 naman ang naiulat na nasugatan ayon sa PNP. Isa sa mga tinamaan ng husto ay ang General Santos City kung saan gumuho ang isang 2 palapag na paaralan habang may mga estudyante sa loob. Patuloy pang bineberipika ng mga otoridad ang aktual na bilang ng mga naapektuhan sa insidente. Makikita rin sa video ang kumalat na video online ang pagguho ng ilang universidad at commercial buildings, kabilang ang mga restaurant at iba pang mga establishmento. Dahil sa lakas ng pagyanig, nagtuklapan ang panlabas na bahagi ng ilang mga mall. Aabot sa 8,600 na paaralan sa 43 na division sa 6 na rehiyon ang naapektuhan ng lindol ayon sa Department of Education. Sa kabilang banda, pansamantalang isinara ang General Santos International Airport mula alas 8:45 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon kahapon para sa safety inspection. 17 domestic flights ang kinansela habang nilimitahan ang operasyon ng airport para sa government, military at humanitarian right o humanitarian flights. Bukod sa Pilipinas, naglabas din ng tsunami warning ang Indonesia, Japan. Matapos ang lindol, ngunit kalaunan ay inalis din ang alert status. Grabehan, no? Nakita nyo ba yung mga video na ano? Buti nga ka mo, flag raising ceremony pa lang. Ongoing pa lang ang flag raising ceremony. Kauna-unahang flag raising ceremony para sa school year 2026-2027. Kaya karamihan ng mga estudyante nasa open area pa lang. Wala pa dun sa kanilang mga classroom. Dahil kung halimbawa ay nandun na sila sa kanilang mga classroom, baka medyo mas nakakatakot yun. Buti naman at medyo maaga-aga yung timing nung lindol. Meron pa nga yung ano eh, yung anong tawag doon? Yero lang, yero at saka may mga poste. Parang silong lang. Natumba ba naman? Oh, kaya paglindol, hindi lang basta yung matataas na nagusali ang delikado. Pati yung mga mabababa na gusali, lalong-lalo na kung medyo mahina ang struktura. Yung Jollibee nga eh, di ba? Yung Jollibee nga, oh. Oh, at saka yung isang radio station na nasa itaas niya. Oh, bumagsak. Grabe. Oh, 35 pa daw ang palamang daw ang naitatala as of midnight. Baka mamaya malalaman natin kung ilan ang mga nawawala pa, mga update. Pinakahuling balita tungkol sa kung ilan na namatay at kung ilan pa ang nawawala. Sa kaugnay na balita, aabot sa kabuuang 6,224 na paaralan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao ang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama nitong umaga ng Lunes, June 8, ayon sa Department of Education. Batay sa ahensya, kabilang sa mga apektadong lugar ang mga rehiyon ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soxargen at Caraga. Bukod sa mga paaralan, tinatayang 3.2 million na mag-aaral o mahigit 128,000 na guro at iba pang school personnel ang naapektuhan ng naturang lindol. Dahil dito, inanunsyo ni Department of Education Secretary Sani Angara ang suspension ng mga klase sa lahat ng antas ng sa mga tinamaang lugar hanggang sa maglabas ng panibagong abiso ang kagawaran. Ayon pa kay Angara, nakapagpadala na ang Department of Education ng mga structural engineer upang magsagawa ng damage assessment sa mga paaralan at magbigay ng kinakailangang suporta sa mga regional team. Pinahintulutan din ng kagawaran ang paggamit ng maintenance and other operating expenses or MOOE ng mga paaralan para sa agarang minor repairs ng mga nasirang pasilidad na nagkakahalaga ng hanggang 50 mil. Samantala, tiniyak ng DepEd na may nakalaan ding hiwalay na pondo at emergency resources para sa pagkukumpuni at rehabilitasyon na nangangailangan o na mangangailangan ng mas malaking gastusin. Inatasan din ang garang lahat ng paaralan na mahigpit na ipatupad ang mga hakbang sa paghahanda ng paghahanda laban sa lindol, kabilang ang pagsunod sa evacuation procedures at regular na pagsasagawa ng earthquake drills upang mapanatili ang kahandaan ng buong school community sa anumang sakuna. Yun. Yung mga nakita, ipinakita na mga school buildings. Yung mga poste, unti-unting nababakbak yung semento. Kaya ang naiiwan lamang ay yung bakal. Ibig sabihin, kung medyo tatagal pa yung lindol, nako. Kung ganun din lang kalakas, tapos medyo magtagal pa ng konti, mas maraming madadali. Grabe. Yung maski mga bagong buildings, hindi man natumba yung ilan, pero yung mga pader niya, ano tawag dyan? Yung mga walling niya, nagsibagsakan. O, kasi yung walling, support lang naman yun ng ano, ng semento. O, kung medyo mahina din ang bakal nun. O. Ako? Kalakas-lakas naman kasi 7.8 na lindol. Sige, samantala ito pa. Convention Center sa Davao City, nasunog. Sumiklab ang sunog sa Davao Convention and Trade Center sa Davao City. Ilang oras matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao na nagmula sa karagatan ng Sarangani nitong Lunes ng umaga. Sa ulat ng GMA News, sinabing nagsimula ang sunog dakong alas 10 ng umaga. Mabilis namang nakapagresponde ang mga bombero upang tiyakin na mapatay ang apoy makaraan lamang na ilang minuto. Patuloy ang imbestigasyon ng otoridad kung may kaugnayan ang pagyanig sa o paglindol sa pagkasunog ng gusali. Naramdaman ang intensity 5 sa Davao City sa kasagsagan ng pagyanig. Sinusuri pa ng Bureau of Fire Protection ang pinsalang dinulot ng sunog sa gusali. Grabe, no? Alam mo yung kawawa yung mga... May nakita pa ako na isang estudyante na nasa taas na eh. Parang umakyat na yung estudyante. Siya yung iniligtas dahil naipit na siya sa kisame na bumagsak. Naku po. Samantala, ito pa isa pang balita. Ibang balita naman, pinag-aaralan ng Japan ang mga hakbang upang mas mapadali ang pagpunta ng mga Pilipino sa nabanggit na bansa sa pamamagitan ng mas maaga at mas mabilis na proseso ng pagkuha ng visa. Ayon kay Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya. Sabi niya, actually this is one of the most frequently asked questions against me. Our embassy has been making steady efforts to improve and streamline the application processes. Sabi ni Endo. Questions to me. Sabi siguro, bakit against me? Hindi naman against you. yan ang sabi. Ayon sa embahador, malayo na ang narating ng relasyon ng Pilipinas at Japan at ang ugnayan ng mga mamamayan ng dalawang bansa ang isa sa mga pangunahing pundasyon dito. Isinaalang-alang ng Japan ang mga pangunahing dahilan sa pagpapagaan ng visa requirements kabilang na ang posibleng epekto nito sa kaligtasan ng publiko, pambansang seguridad, ekonomiya at lipunan. Upang matugunan ang pagdami ng mga aplikasyon para sa visa, nagbukas ang Embahada ng Japan ng mga special na visa application center at nagpatupad ng e-visa system para sa mga bibiyahe na sasama sa package tours na inorganisa ng mga itinalagang travel agency. Mula noong 2024, pinagaan na ng Japan ang mga kinakailangan o mga requirements para sa multiple entry visa para sa mga Pilipinong may sapat na antas ng kita. Bukod dito, hindi na kinakailangang kumuha ng visa ang mga Pilipinong may diplomatic passport simula noong October 2024. Samantala, ito ang medyo bad news muli about sa pagtaas na naman ng presyo ng diesel. Epektibo ngayong araw ang panibagong aumento ng presyo ng produktong petrolyo ngayong Martes, June 9, 2026. Ayon sa Department of Energy, inaasahang maglalaro mula 3.77 hanggang 5.77 ang kada litro ng diesel. Posible namang bumaba ng 1.70 o bahagyang tumaas ng 0.30 o 30 centavos ang kada litro ng presyo ng gasolina depende sa magiging pinal na anunsyo ng mga oil company. Samantala, inaasahan ding tataas ng mahigit 6 na piso hanggang 8 piso ang kada litro ng presyo ng kerosene. Hindi pa inilalabas ng ibang kumpanya ang langis ang kanilang final price adjustment sa oras ng pagkasulat ng balitang ito. Dahil mananatili pa rin ang bansa sa ilalim ng state of emergency o national emergency. Hindi yata state of national emergency ito, kundi energy lang. Lingguhan ang pagpapatupad ng fuel price adjustment na sinusubaybayan ng mamamayan. Guys, tataas na naman ang presyohan ng petrolyo. Oh. 5 piso, 3 piso hanggang 5 piso. Dati-rati, pag merong 2 piso na increase, na-alarma na tayo, ano? Oh, ngayon, parang wala na lang. Nasanay. Na-immune. Buti pa ang gasolina, oh. Kaya ngayon, ang gamitin nyo muna yung mga sasakyan ninyo na de-gasolina. Huwag muna kayo gumamit ng mga de-crudo. Lalong-lalo na kung medyo malayo-layo ang travel. Aki-daki! Yan ang ating mga nagbabagang balita mula sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio sa pamamagitan ng inyong tagapagbalita, DJ No Name. Magkulitan tayo makalipas ang ilang paalala.
1: To all incoming grade 11 students this school year 2026-2027. Here's an exciting news for you. Please be informed that you will be enjoying the brand new classrooms of our new campus, the Sterling Campus, starting August 3, 2026. This is while TAFS is still preparing for the other classrooms and laboratories which will be used by the students of TAFS Science Learners, which will be offered starting school year 2027-2028. The classroom you will be using shall be fully air-conditioned and equipped with interactive classroom facilities. So if you are an incoming grade 11 this next school year, what are you waiting for? Enroll now in TAPS Alicia. I'm Precious Athena, your student broadcaster.
2: Patapos na yung mga classrooms, mga bagong classrooms na gagamitin ng aming mga grade 11 students sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Bagong campus, bagong building, bagong classroom, bagong CR, lahat bago sa mga gagamitin ng aming incoming grade 11 students sa susunod na school year. Samantala sa susunod na school year pa, sa susunod na taon, gagamitin na ito, buong building gagamitin ng mga estudyante ng aming TAPS Science Section.
5: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
2: Another announcement, ang aming pasukan ay sa Agosto at 3, August 3. At ito ay matatapos na sa Abril imbes na Mayo. Medyo mapaiksi. Magtatapos sa Abril ang aming school year sa susunod na school year. So parang 9 months lang siya. Samantala sa susunod pang taon, 2027-2028, mag-uumpisa na ang TAPS sa buwan ng July imbes na Agosto. At magtatapos ito sa buwan ng Abril. O Marso pala. Marso. Ayan. At mananatili ng July ang umpisa ng school year sa bawat taon.
6: Hi everyone! We invite you to visit any TAPS campus with your kids and friends. For sure, you will be amazed on how TAPS faculty and staff handle their students. About the classroom facilities, well, it's beyond compare. TAPS has the best for your kids. So what are you waiting for? Visit TAPS during office hours. We have campuses in Santiago City, Hawaiian City, Ilagan City, Ros Isabela, Solano Nueva Vizcaya, and Alicia Campus. Next year, TAPS Science Campus shall also be launched. See you in any TAPS campus. I am Albridge, your student broadcaster.
2: Hanggang June 15 ang aming enrollment period. At after June 15 ay meron na kayong late registration fee na kailangan bayaran kapag late kayo mag-enroll June 15. After June 15, ang inyong reservation ay hindi na rin valid. Ibig sabihin, pwede nang ibigay sa ibang mga estudyante ang slot, lalong-lalo na kung walang available na slot para sa mga gustong mag-enroll after June 15. Samantala, libre pa rin ang aming senior high school. Meron pa rin kaming pasasalamat promo sa junior high school. O, libre ang tuition fee sa senior high school. Pasasalamat promo sa junior high school. At libre ang tuition fee ng mga atleta na nakakuha ng gold o silver sa palarong bayan ng Alicia. Yun lamang po ang aming mga announcement. At samantala, teka lang. Ah, pwede na magkulitan. 6:53 ang ating dito pa rin sa Tops Radio 107.1 and 107.9.

Hey, magandang umaga, 6:56 ang ating oras. Good morning, ito si DJ! No name. Si Senyor! Kamusta po ang unang araw ng pasukan ng mga nasa ibang paaralan? Unang araw kahapon? Pampublikong paaralan, unang araw kahapon? Eh, kamusta naman yung ibang mga nasa private school na unang araw din kahapon? Ay, good morning po sa inyo! Sana na-enjoy ninyo ang unang araw ng pasukan. Marami kayong nagawa kahapon. Sana marami kayo kaagad natutunan. Siguro naman eh, na-discuss sa inyo ang mga school policies. Ganyan. Mga school policies na kailangan nyong, ano tawag dyan, kailangan nyong tuparin o sundan. Ay, nako. Hindi naman siguro naglinis ang ginawa nyo sa unang araw ng pasukan kasi tapos na ang brigada eskwela, no? Nagbrigada eskwela yung mga estudyante. Siguro naman ay yung mga magulang. Siguro naman. Baka naman sakaling hindi maglinis ang ginawa nyo. Ay, nako. Medyo malamig-lamig na po ang panahon, wala na yata yung matataas na heat index. Kasi dineklara na panahon na ng tag-ulan daw ngayon. E di wala nang ano, wala na yung heat index na umaabot ng 46 degrees. Nakaraan umaabot pa ng 46 degrees eh. Grabe niyan. Yung tipong paglabas mo lang sa opisina mo, kung naka-aircon ka, mas ramdam mo yung init paglabas mo. Mas mabuti nga pag hindi ka naka-aircon eh. Kasi unti-unti, parang mai-immune ka sa init, pero pag galing ka sa aircon, bigla kang lumalabas. Mararamdaman mo talaga yung para kang pinapasog. Good morning na rin sa mga nakikinig sa City of Ilagan. Magandang umaga sa mga nakikinig sa Ilagan. Magandang umaga sa mga nakikinig sa Cagayan City. Mga nakikinig sa Rojas, Isabela at magandang umaga sa mga nakikinig sa Santiago City. Mga nakikinig sa Alicia Campus, good morning! Mga lugar kung saan nasasagap ang Tops Radio. Magandang umaga po sa inyo. Kapag kayo bumiyahe, try nyo lang makinig sa 107.1. Kung hindi nyo masagap sa 107.1, try nyo sa 107.9. Pagkasakaling masagap nyo ang Tops Radio. Nakita nyo ba yung sa Lindol kahapon, mga classmate? Pag-usapan lang natin yan. Ang nakakatakot, classmate, kung halimbawang hindi, o kung halimbawang tapos na yung flag raising ceremony, nandun na sila sa classroom, nako, nakakatakot yun. Kung hindi man magigiba yung building, yun pa lamang pagbaba nila. Yun pa lamang takot nila sa pagbaba mula sa 2 palapag, 3 palapag na building. Eh, naku! Nakakatakot ng isipin yan. Buti na lang karamihan sa mga estudyante kahapon, nasa ano pa lang, nasa open area pa lang. Kumbaga, eh, nasa evacuation center na kaagad sila nung gumalaw ang lupa. Sa Lindol. Mantakin mo yung 7.8 na magnitude. Para kang dinuduyan, no? Marami kayong makikita mga video kung ano nangyari kahapon ng alas 7 pasado. Eh, nako, sana naman po. Wag na mauulit yan. May mga building na nakatayo pa rin naman, mga school buildings na nakatayo pa rin naman, pero nawala na yung semento ng kanyang poste. Ibig sabihin, kung tutuloy pa ng konti, posibleng matumba din. Sana wala nang susunod na no, wala nang aftershock yung Lindol na yan. Nakakatakot.
Yung building daw na nag-collapse, hindi daw yun ano, yung malaking building na nag-collapse na isang paralan, hindi na daw talaga ginagamit yun. Parang 2019 pa, noong dineclare na yun na dilapidated na, hindi na akmang o hindi na safe para gamitin. Ayun, tinuluyan ng lindol. And take note ha, hindi lang porke, hindi lang basta mga matataas na building ang tinatamaan ng lindol o delicate na damage ng building ng lindol. Pati nga yung mga pader eh, bumibigay pati pader. Yung pader na wala namang hinahawakan sa taas. Yung pader lang, yung bakod lang. Mantakin mo pati pader eh gumuguho. My God! Tapos yung SMO, yung mga walling niya, oh, nagsibagsakan yung wall. Karamihan kasi doon sa mga wall na yun, hindi siya napalitadahan. Naka-hollow block lang. Tinakpan lang yan ng mga cladding, tinakpan lang ng mga aluminum cladding. Alam mo yung nagpapaganda sa harapan ng mall? Mga aluminum cladding yung karamihan doon. Pero yung mismong walling niya, hindi na pinalitadahan. Hindi na binalot ng semento pa. Kumbaga, labos. Labos na hollow block. Nakakatakot yun. Ay, nako. Diyos ko. What is happening? Ayun tuloy, yung ginaganap na meeting o hearing sa Senado. Tinigil daw. Ginamit na alibay yung lindol. Hindi nila alam kung meeting ba yun o hearing. My God! May nabasa ako sa Facebook page eh. May nabasa ako sa Facebook post pala, hindi page. Sinasabi doon na wag naman ganun. Wag naman magsabi ng ganun. Sabi niya parang mali daw yung location ng lindol. Wag ganun. Ako. Magandang umaga, 7:04 ang ating oras. Mga classmate, huwag kayo masyadong manood ng mga balita tungkol sa Senado at saka sa Kongreso at saka Malacanang kasi ma-stress lang kayo. Mamomroblema kayo kung ano nang susunod na mangyayari. It's a auto pass. Scroll muna kaagad kung may makikita kang balita tungkol sa Malacanang. O, dili kaya tungkol sa sasabihin ni Claire Castro tungkol sa Senado at saka sa Kongreso. Iwas stress, guys. Kaya kahapon nung nanood ako ng balita, pinanood ko lang yung tungkol sa lindol. Samantala, sa lahat po ng mga hindi pa ho naka-enroll sa TAPS, pwede pa rin po kayong humabol hanggang June 15. At valid pa rin po ang inyong mga reservation hanggang June 15. Yan na lamang po ang deadline ng validity ng inyong mga reservation. After June 15, hindi na po valid ang inyong mga reservation. Pwede na po ipamigay sa mga slot. O pwede na po ipamigay ang slot doon sa mga nawalan ng slot. Kaya meron ho deadline. Noong kayo'y nagpa-reserve, nakalagay mismo doon sa papel na ang inyong reservation ay hanggang June 15 lamang po yan. At dutuman ti Agong Ungo ito na apay ni June 15 kay awan ti slot nan. Dantuman ti mga apan no apay napukaw jay slot na. Doon sa papel, lagi namin ina-explain na hanggang June 15 lamang ang validity ng reservation na yan. Okidoki? Marami pang slot sa ibang mga grade level. Although, kunyari sa K2, K1, wala na yatang morning, ganyan. Inquire kayo sa mga campuses ng TAPS kung ano pa hong mga slot, ano pa hong mga grade level ang merong available na slot.
Yung ibang mga estudyante ng TAP Santiago dahil punuan na ang TAP Santiago. Yung iba ay pumunta na sa TAPS Alicia at dito nag-enroll. Medyo mas maluwag-luwag ang Alicia ngayon. Alam nyo kung bakit? Dahil yung ibang mga estudyante mula dito sa aming main compound ay nandoon dadalhin sa bagong campus. Kaya kahit papaano, mas may maraming slot na available sa aming main campus ngayon. Ang Ilagan, naku, nagkakaubusan din ng slot sa Ilagan. Pero tingnan nyo, baka sakaling meron pa kayong makuha. Meron din tayong dagdag na classroom sa TAPS Ilagan. Meron tayong 6 na dagdag classroom. Maraming salamat po. Maraming salamat sa nagpatayo ng building. 6 na classroom po yan. At syempre sa Rojas Campus, meron pa namang mga slot na available dyan sa Rojas Campus. Although next year na kayo magkakaroon ng new classrooms sa TAPS Nasim Rojas Campus. Aki-daki! Sa Kawayan naman po, yung lumang building na dati ay nirerentahan ng TAPS ay hindi na ho gagamitin sa susunod na school year. Ang lahat na po ng aming mga estudyante ay nasa bagong campus na po sa Kabatuan Road. Kawayan Kabatuan Road. Okay. Sa TAPS Santiago naman, magkakaroon ng additional na 4 na classrooms. Ayan, ongoing po ang construction. Matatapos yan bago mag-Agosto at res. Yung gagamitin na bagong o magkakaroon ng dagdag na 4 na classrooms sa TAPS Santiago campus. Ongoing po ang construction niyan. Okey-dokey. Dito naman sa TAPS Alicia, hindi na natin gagamitin yung red room, yung blue room at saka yung green room kung familiar kayo doon. Dahil lahat na po ng estudyante na iba ay doon na sa grade 11 classroom na gagamitin na lilipat doon sa campus ng bago, Sterling Campus. Agi-doki! All set! Pero matagal-tagal pang ating pasukan sa Agosto at res pa po. Pero mas maaga-aga tayo matatapos ngayon. Hindi na Mayo, kundi Abril. Matatapos na po ang ating school year. Okey-dokey? Okey-dokey. Binabati ko muna si Papang Lakay, si Mamang Baket, at siyempre, kila Bel, kila Jaja, kila Dominic, kila Mark, dyan sa Luyang Bayumbong. At siyempre, si Brother Nick. Andito si Brother Nick kahapon. Ay, hindi pala niya sa araw pala. At good morning, di kilang ka, Ma'am Jo, dyan sa likod. Kay Sian Lee. Good morning din sa lahat ng mga nandyan sa Aborlan, Palawan, kila Doc Ray. Kila Ate Che, kay Doc Joshua, at siyempre kay Ate Kay. Good morning, Ava and Raya. Alas 7:10 ang ating oras, mga classmates, sa lahat ng mga nasa palengke, magandang morning! Kamusta po kayo? Sana marami kayong mapagbentahan ngayon. Ay, sana nga marami kayong kikitain ngayong araw. Dito sa Alicia, try nyo daw bisitahin yung bagong palengke ng Alicia. Bagong palengke ng Alicia. Ay, meron na daw yung mga mabibili dyan. At may bago ha, may bago dito sa harapan ng TAPS ha, ang handyman. Wow, handyman dito sa harapan mismo ng TAPS sa main campus. Although medyo maliit yung kanilang store, medyo limited yung kanilang binebenta. Pero kahit papaano may mabibili naman kayo. Medyo limited nga lang. Good morning kay... anong sabi nito? Good morning. Nag-text sa ating text line. Good morning. Bakit nawawala po yung page nyo? Wala. Dinactivate muna. Maraming epal eh. Maraming epal, inire-record yung mga sinasabi ko. Tapos ang masama, ire-record lang nila yung gusto nilang ire-record. Hindi nila ire-record yung buong statement. Ang ire-record lang nila yung mismong salita na pwedeng makapag-painit ng ulo ng ibang mga tao.
doon sa nag-record, dapat inirecord nyo mula umpisa hanggang dulo para maintindihan ng tao kung ano ba yung sinasabi ko. Ganon! Hindi yung kapiranggot lang. Hindi yung kakapiranggot lang i-record nyo. Aki-taki! Good morning din sa lahat po ng mga nakikinig ng Tops Radio abroad. Salamat po sa mga nakikinig abroad. Buti naman, nasa abroad kayo. Hindi nyo iniisip masyado yung nangyayari sa Senado. Parang nakakaingit yung mga ano, yung mga may residence visa na. Kunyari, may residence visa ka na sa Australia. May residence visa ka na sa Amerika. May residence visa ka na sa Canada. Wow, kakainggit naman. At least wala kayong Senado na

0: Sino ba ang kikilalanin na Senate President? Sino ba ang kikilalanin na Senate pro tempore? Sino ba ang kikilalanin na Chairman ng Blue Ribbon Committee? Dala-dalawa na ngayon. Gulo-gulo na. Ay, wagas ang Pilipino. Ang dami matatalino kasi. Nasobrahan lang natin ng katalinuhan. Ganyan talaga. Di bali mga senador sila. Kaya na nila yan. Ay nako, sige, ako'y magpapaalam na classmate. Wala na si Mr. M, baka busy. At kami busy pa rin po sa construction doon sa likod. Kami busy sa finishing ng aming bagong mga classrooms sa bagong building. Kidoki, so kita-kita tayo. Anytime, papasok ako sa Tops Radio para makipagkulitan muli. Anytime naman yan. Katulad kahapon, anytime ay bigla na lang ako mag-DJ ng ilang minuto sa bawat oras. Okidoki, 7:40 ng ating oras. Ako'y magpapaalam na. Ito ang yung kaibigan sa radyo. Next time siguro, mas marami tayong kulitan kapag nandito si Mr. Rema at saka si Krung Krung. Okidoki, ayan o, biglang dumating si Mr. Rema. Yan, tanungin natin kung anong ano niya. Anong rason niya kung bakit late siya na naman dumating. ewan natin kung ano rason niya kung bakit siya late. Alam mo naman si Mr. M. Ewan ko kung bakit siya na late. Kung kailan ako magpapaalam, saka siya darating. Ganun lang talaga yun. Ang alam ko dito, medyo napagod nung pumunta ng Baguio eh. Napagod ka nung pumunta ng Baguio, no? Ano?
1: Data ka manon. Na-late ng kwan, nagising.
0: Pagod-paguran ka nung pumunta ka ng Baguio, no?
1: Data ka manon.
0: Dami mo. Ilang araw ka ng Baguio?
1: Isang araw lang noon, eh.
0: Isang araw daw?
1: Oh, isang araw.
0: Dalawa araw?
1: Ano, paano dalawang araw?
0: Dalawa araw, dalawang gabi.
1: Hindi.
0: Ano?
1: Di ba, travel ako ng Friday ng gabi.
0: Oo.
1: Oh, isang araw lang ako doon.
0: Oh, Saturday.
1: Oh, Saturday, buong araw.
0: Oo.
1: Oh, di, nagluwas na ako ng kuwan ng Sunday.
0: Sunday na tanghali ka nagluwas.
1: Oo, oh, tanghali.
0: Oh, di, dalawang gabi.
1: Anong dalawang gabi?
0: Dalawang gabi.
1: Yung isang gabi doon sa kuwan, sa bus na yun.
0: Ah, sige, garad. Pero napagod ka naman, hindi.
1: Ha? Huh?
0: Napagod ka.
1: Hindi naman.
0: Hindi naman. Sige na.
1: Paano mo papagod?
0: Paalam na ako. Kailan ako papaalam? Saka naman darating. Pas na
1: yata. Ay, paalam ka na ba?
0: Tignan mo ano araw sa alas 7. 16 na oh.
1: Sorry.
0: Pas na yata ka.
1: Agahan ko bukas.
0: Ay, kung inagahan ko, di pwede tayong hanggang alas 7:30.
1: Ha? Huh?
0: Wala na ako sa momentum eh.
1: Pwede pa naman. Maga pa naman, oh. 7:15 pa lang naman.
0: Huwag na. Pasneya ka, Kendi. Nagkikinig daw sila, Doc Ray. Pati kahapon nakinig ako sa Tops Radio.
1: Ay, good morning, Sir Doc Ray.
0: Yung kwento ni Sir Doc Ray, natatawa ako dun sa ano eh, sa kwento ni ano eh.
1: Ah, bakit?
0: Ay, andito na daw yung magsusurvey ng drill. Okay. Sige. Punta na ako. Sige, punta na ako sa magsusurvey na magdi-drill ng poso sa Sterling Campus. Natatawa ako dun sa kwento ni Doc Ray nung pumunta dito.
1: Mm.
0: Sa ugali daw ng Pilipino na ano na crab mentality.
1: Crab mentality. wala na, hindi na maalis sa Pilipino
0: daw,
1: yan.
0: Isa daw tao nagbebenta ng mga crabs. Alimango.
1: Crabs.
0: Yung isang timba daw ng alimango, walang takip.
1: Walang takip? Bakit?
0: Buhay yung mga alimango pero walang takip. Pero yung isang alimango ay nakatakip.
1: Nakatakip. Tapos?
0: Sabi daw nung bibili, bakit yung dalawang magkabilang hawak mo na alimango, yung nasa kanan ay walang takip?

0: Eh nasa kaliwa ay may takip. Mm. Sabi daw nung nagbebenta, itong nasa kaliwa ko na may takip, ito ay alimango, crabs, na galing sa ibang bansa. Mm. Galing daw Singapore, galing China. Ayan, galing Japan, ganyan. Eh, bakit nakatakip? Eh, kasi daw yung mga alimango, kapag walang takip, lumalabas.
1: Mm-hmm.
0: Kasi lumalabas daw yung mga alimango sa ilalim, itinutulak nila yung mga alimango pataas.
1: Pataas.
0: Kaya nakakaakyat yung iba.
1: Oh.
0: Kaya, kaya nakakalabas yung iba.
1: Mm-hmm.
0: Oh, hanggang sa maubos na sila, nakalabas na sila lahat.
1: Mm-hmm.
0: Nakaangat sila lahat.
1: Oh, nasuffocate yung iba eh.
0: Oh. Oh. Eh yung kabila daw sa kanan,
1: mm,
0: yung nagbebenta, sabi niya, ito, alimango to, galing Pilipinas.
1: Galing Pilipinas.
0: Maski walang takip, hindi yan lalabas, walang makakalabas.
1: Dahil?
0: Kasi bawat may umaakyat na alimango, bawat umaakyat na alimango,
1: hinahatak ng isa.
0: Hinahatak ng mga nasa ilalim. Pababa!
1: Wala. Sabi siguro na Ekwan, walang aangat.
0: Walang aangat! Para pareho tayong mabulok dito!
1: Oh, no? Sabi.
0: Oh, kaya daw yung nagbebenta, maski hindi niya takpan yung lata, na pinaglalagyan niya ng alimango na galing sa Pilipinas. Yan ang crab mentality na tinatawag.
1: Ang dami nang namatay dyan eh.
0: Pero yung ano ha, pero yung crab nang galing ibang bansa ha, ganun pala yun. Itutulak nila yung mga kasama nila na nasa itaas para makaangat sila, para hindi sila madaganan. At pagkatapos ay sila naman ang susunod na aangat. Samantala sa Pilipinas eh, kung meron kang kapitbahay na medyo umaangat eh, hatakin mo pababa. Siraan mo. Yan. Mm. Focus lang kayo sa inyong misyon sa buhay. Siraan nyo pa yung mga kapitbahay nyo na medyo umaangat na sa buhay. Siraan nyo sila lahat para lahat tayo.
1: Pababa?
0: Nasa ibabaw, nasa baba lang. Yan.
1: Wala talaga, no?
0: Kaya sabi nung nagbebenta, okay lang yan, maski hindi mo takpan kung galing sa Pilipinas ang crabs na ibebenta ko. Yun ang kwento ni Doc Ray. Natawa ko sa kwento niya.
1: Oh, may iko naman. Totoo naman nun, eh, no? Tayo lang yata ganun, eh, no? Eh, hey, ibang bansa, hindi naman ganyan eh.
0: Maraming salamat po sa inyo. Kami magpapaalam na DJ
1: Toto
0: No Name. Ang tamang salita ay truth hurts. O may nasaktan sa inyo? Sa crab mentality? O, katotohanan yan.

0: Ay, Besh, kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh, eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh. 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.